0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marabo na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, dekalidad pa.
8: That's best music. 98.5.

0: mantika the best ka. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bond. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
4: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
3: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
4: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
3: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
4: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
5: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For increase, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
6: This time check is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
9: The new OKFM.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Sa mga manlalaro at nage-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Sa mga mister na gustong imasahe si misis, at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
3: Q-Sai, napakahusay.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
6: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC.

0: Relax and enjoy the ride. Joyride.
1: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa umaga with Billy Banana.

Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.

kayo po ay sa OKFM.net 985 OK ka, the best ka. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-joyride. Okay, tuloy-tuloy po ang ating programa hanggang alas 12 po ng tanghali. By the way, today is July 29. Aba, malapit nang matapos ang buwan na ito. Sana'y okay na okay po tayo. Makulimlim ang panahon sa daet. Magandang umaga. Kami pong OKFM 985 OK ka, the best.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: 98.5, Diet's Best Music, Okika de Beska, REO Speedwagon with Can't Fight This Feeling. Kasama pa rin pa yung BBC Radio Bill and Banana sa isang makulimlimpong hapon. Dahil nga po yan sa habagat. Yan po ang ating kalagay ng panahon. Dala po ng southwest monsoon ang pag-ulang ito. Pero according to PAGASA, pakinggan niyo po mga ka-okay, hanggang apat na tropical cyclones pa po ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong darating na buwan ng Agosto, no? Up to 4 tropical cyclones may form within or enter the Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Agosto. Okay, even as the Philippines moves closer to a potentially very strong El Nino event, sabi po yan ng mga meteorologists, okay? Dahil po sa rapid warming ng Pacific Ocean. Pero, despite of that, apat na tropical cyclones pa rin po ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sabi po ng PAGASA, 2 of the 4 tropical cyclones are forecast to develop within or enter PAR in August, following the 2 to 3 in September, 1 to 2 each in October, November, and December, okay? And 0 to 1 in January 2027. According to PAGASA's latest climate outlook, fewer tropical cyclones are expected in the coming months as El Nino strengthens. But storms that do develop may still intensify into typhoons or even super typhoons. Ayan. So sabi po ng PAGASA, Climate Monitoring and Prediction Section ng ating chief ng PAGASA na si Ma'am Annalisa Soli said, the likelihood of a very strong El Nino has increased significantly and may persist until the first half of 2027. So mararamdaman din po natin ang very strong El Nino sa Pilipinas aside din po ng pagkakaroon po ng mga tropical cyclones. Grabe, no? Napaka-weird daw na po ng ating panahon dito sa ating bansa at sa buong mundo. Kaya dapat po talaga tayo'y palaging handa sa mga ganitong kalagayan ng panahon. So, at makakapag-adjust tayo at makakapag-prepare. Yan. Yung preparedness po natin, dapat palakasin po natin yan. Di ba? Dito sa Pilipinas, inaasahan po natin ganyan po ang kalagayan ng panahon. Dapat yung preparedness po natin, palaging nasa sarili po natin yan. Okay? Alas 10:29 ng umaga, kasama pa rin po ang inyong BBC Radio Billy Banana. O dito po sa supermarket, dyan po sa Diet Public Market. Marami po nakatutok sa OKFM, maraming salamat po. Yung mga tindahan po natin dyan, ha? Yung mga kainan po natin, yung nasa terminal ngayon, yung mga friendly drivers natin, ingat-ingat lang po sa pagmamaneho ninyo. Dapat i-prioritize po natin ang safety ng ating mga pasero at ng ating sarili. Isipin ninyo, meron pa tayong uuwian ng pamilya or may uuwian pa tayong pamilya na naghihintay po sa atin. Kaya dapat always consider yung safety po natin habang tayo po ay nasa lansangan, guys. Okay? Kahit nga naglalakad ka lang, eh, dapat maging alerto ka po, kaliwat kanan, taas, baba, di ba? Baka biglang may mahulog dyan sa kung saan man dyan, kayo ay tamaan. Delikado yun.
1: Ang programa Joyride sa Umaga with Billy Banana.
0: Okay na okay talaga ang ating umaga. Ito po ang programang Joyride sa Umaga with Billy Banana. And this program is being brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: Diet's best music.
1: 98.5 OKFM.
2: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
6: Hello po! Ano po radio station ang pinakikinggan ninyo?
7: Okay nga ni!
8: Daet's best music. Okay FM.
9: Okay FM.
10: Okay FM.
11: Okay ka! The best ka!
12: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
13: Da-da-new-new! Okay FM.

0: pika, the best ka.
1: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
2: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
1: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
2: Talaga? Kailan pa? Saan?
1: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
2: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
1: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
2: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
3: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
4: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Purukdos, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
5: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po healthy pa.
8: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
10: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 Okay FM.
11: Daet's best music.
10: Okay FM.
12: Okay FM.
10: Playing the best music.
12: Wherever, whenever, everywhere.
13: Gusto ko, okay ka.
14: Okay nga ni.
12: Okay FM.
10: Okay FM. 98.5.
12: Okay FM.
10: The best music authority. Member KBP. On OKFM, it's
15: Billy Banana.
16: Billy Banana.
10: Sa Joyride sa Umaga.

0: Diet's best music.
1: 98.5
0: OKFM.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
5: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system. Nang sa ganon, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Daan, Camarines Norte.
6: Number one hit music station. Okay, FM.
7: Okay ka? The best ka.
8: Okay nga ni.
9: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
4: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
10: Daet's best music.
4: OK FM.
6: OK FM.
4: Playing the best music.
6: Wherever, whenever, everywhere.
11: Gusto ko, OK ka.
3: OK nga ni.
6: OK FM.
10: OK FM.
4: 98.5.
6: Okay,
4: the best music authority. Member KBP. Happy lunchtime. Okay, lunch break.
6: Okay, FM. Okay, FM.
12: Sa Okay FM diet, okay ka, the best ka.
4: Okay, FM.

0: FM Info Center. OK FM Info Center. The OK FM Info Center. OK FM Info Center.
1: Magandang tanghali, Kamatigas Norte, ha? Magandang tanghali, Bicolandia.
0: The OK FM Info Center. OK FM Info Center.
1: Sumasinyo na ang OK FM Info Center.
0: The OK FM Info Center. OK FM Info Center.
1: Ang programa mag-atid sa inyo ng tamang impormasyon, mga balita at serbisyo para sa bawat kamportin. Sama-sama po tayo sa isang oras ng makabuluhan at napapanag-usapan dito lamang sa 98.5 OK FM. OK ka, the best ka.
0: The OK FM Info Center. OK FM Info Center.
1: Magtungo na tayo sa OK FM Balitaan sa Tanghali.
0: OK Info Center. Balita sa Tanghali.
1: Atin sa inyo ng OK FM Info Center, mabilis sa malinaw at totoo. Sa ngala ng aking mga kasamahan sa 98.5 OK FM, ako po ang iyong magiging tagapaghatid sa balita. Ito si Ka-OK Camille Echo. At narito na ang mga balitang dapat inyong malaman ngayong araw na Miyerkules,

0: Samantala natin balitang lokal. 200.8 milyong pesos na pondo para sa mga proyektong pangkalusugan ng Camarines Norte hiniling sa Senado. Nagpatuloy ang pagsusulong ng pamahalang panalawigan ng Camarines Norte para sa mas maayos sa serbisyong pangkalusugan matapos iharap ang mahalagang pangangailangan ng lalawigan kay Senator J.V. Ejercito, Chairperson ng Senate Committees on Finance at Local Government at Vice Chairperson ng Committee on Health. Matatandaan na sa pagdalo sa State of the Nation Address, personal na nilahad ang mga prioridad ni Governor Ricarte Dong Padilla ng programa at proyekto sa kalusugan kay Department of Health Secretary Jose Britanio S. Puhalte Jr. Bilang pagpapatuloy ito ng koordinasyon para sa mga infrastruktura at mga nasabing proyekto. Hiniling naman ang suporta ng senador upang maisakatuparan ang mga pangangailangang infrastruktura para sa mamamayan ng Camarines Norte. Kabilang sa mga iniharap na kahilingan ang 150 million pesos na pondo para sa pagpapatuloy at pagkumpleto ng 5 palapag na gusali ng Camarines Norte Provincial Hospital o ng CNPA. Ito ay layong dagdagan ang kapasidad at mapabuti ang serbisyo ng pangunahing paggamutan sa lalawigan. Inihain din ang pangangailangan para sa 50.8 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng Indigenous People's Care Ward at ang two-story administrative building ng Labo District Hospital or LDH upang higit pang mapalakas ang serbisyong medikal lalo na para sa mga katutubong komunidad. Bukod sa mga proyektong pangkalusugan na binigyan diin din ang kalagahan ang agarang paglalabas ng Special Allotment Release or SARO para sa Diet Airport Development Project. Mahalaga umano ito upang maisagawa ang runway extension na magbibigay daan sa pagtanggap ng mas malalaking sasakyan na panghimpapawid at pagbubukas ng mas malawak na koneksyon ng Camarines Norte sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng bawat pakikipag-ugnayan sa mga pambansang ahensya at leader ng bansa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap upang makakuha ng suporta para sa mga proyektong magbibigay ng mas serbisyo or mas magandang serbisyo at oportunidad sa mamamayan.
1: Okay Info Center, Manila sa tanghali. Okay Info Center, Local News.
0: Samantala, balitang lokal pa rin.
1: Info Center, Manila sa tanghali.
0: Dalawang wanted person arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng Diet MPS.
1: Okay, Info Center, Local News.
0: Dalawang wanted person ang matagumpay na naaresto

0: third person, isang 65 taong gulang na mangingisda ang naaresto sa bisa ng Warrant of Arrest na inilabas ng parehong hukuman. Ito namang Hulyo 24, kaugnay ng kasong violation of Section 93 of Republic Act Number 10654 o ang paggamit ng pinagbabawal na pinong ng bat o fine mesh net sa pangingisda na may nirekomenda ang piyansang 12,000 pesos. Ang magkaiwalay na operasyon ay sinagawa ng Diet Municipal Police Station sa pakipagtulungan ng Camarines Norte 1st Provincial Mobile Force Company at ng Camarines Norte Police Intelligence Unit. Matapos ang pag-aresto, ipinalam sa dalawang akusato ang dahilan ng kanilang pagkaka-aresto at ang kanilang mga karapatang konstitusyonal na sunod sa Miranda Doctrine. Dinala sila sa impilan ng Diet Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang legal na proseso bago iharap sa hukuman na nagpalabas ng kanilang mga warrant. Ang matagumpay na pagkakaaresto sa dalawang wanted person ay sumasailalim sa patuloy na dedikasyon ng Camarines Norte Police Provincial Office sa pagpapatupad ng batas at sa walahumpay na pagtugis sa mga taong may kinakaharap na kaso bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at ng kaayusan sa lalawigan.
1: Info Center, balita sa Info Center, local news.
0: Samantala, soling detalye ng balitang lokal.
1: Info Center, local news.
0: Mga hotline numbers para sa mas mabilis na tugon sa insidente ikinabit sa mga tricycle sa bayan ng Daet.
1: Okay, Info Center, local news.
0: Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kaligtasan at proteksyon ng publiko, isinagawa ng Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development or MAGPTD ang paglalagay ng hotline at emergency number stickers sa mga pampublikong tricycle sa bayan ng Daet. Isinagawang aktibidad noong Hulyo 28 or kahapon bilang bahagi ng plans, programs, and activities ng MAGPTD para sa taong 2026. Katuwang naman ang mga miyembro ng advisory group at mga tauhan ng Daet Municipal Police Station. Layunin na nasabing programa na mailapit sa publiko ang mahalagang contact numbers na maaaring tawagan sa oras ng pangangailangan, partikular sa pag-uulap ng mga insidente, emergency situations, at iba pang usaping pangangailangan na agarang aksyon mula sa otoridad. Kasama sa inilagay na impormasyon ng mga hotline member or hotline numbers ng Daet Municipal Police Station, PNP Emergency Hotline 911 at ang PNP Women's Desk Hotline upang mas mapabilis ang pagdugon at magbibigay ng tulong sa mamamayan. Kaugnay rin ito ang pagsusulong ng Safe Spaces Act o ang Republic Act No. 11313 na nagdalayong protektahan ang bawat isa laban sa gender-based harassment sa pampublikong lugar, online, lugar ng trabaho, paaralan at iba pang espasyo. Ayon pa sa MAGPTD, ang simpleng paglalagay ng hotline stickers ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang ugnay ng kapulisan at ng komunidad at mahikayat ang publiko na agad na magsumbong at humingi ng tulong kapag kinakailangan. Sa pamamagitan ng programang ito, patuloy na isinusulong ang isang mas ligtas, responsable at protektadong komunidad para sa mamamayan ng
1: Daet. Okay, Info Center, local news. The OKFM Info Center.
0: Samantala mga Koki, dumako na tayo sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Okay, Info Center, National News.
0: Sa ating balita pambansa mga Koki, Vice President Sara Duterte makikipagkita sa mga politiko at individual na sumusuporta sa detained politicians pagbalik sa Pilipinas.
1: Okay, Info Center, balita sa tanghali.
0: Nakatakdang makipagkita si Vice President Sara Duterte sa mga politiko at individual na sumusuporta sa mga nakukulong na politicians sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Kinumpirma ito ng Vice Presidente sa isang panayam sa The Hague, Netherlands. Subalit hindi tinukoy ni Vice President Sara kung sino ang makakausapin niyang politiko at individual kabilang ng sinusuportahan nilang politiko na nakakulong. Hindi rin dinetalye kung saan sa sentro ang kanilang pag-uusap. Subalit ayon kay Vice President Sara, muli niyang dadalawin at kakausapin si Senator Marcoleta pagbalik niya sa bansa. Matatandang agad na binisita ng Vice Presidente ang senador matapos sumuko sa Sandikan Bayan kasunod ng inisyong warrant of arrest para sa kasong plunder. Kasalukuyang nasa overseas trip si Vice President Sara hanggang sa katapusan ng Hulyo. Nauna naman ang kinumpirma ni Vice President Sara na magkakasan ang pro-Duterte rally sa harap ng International Criminal Court ICC sa The Hague, Netherlands. Ngayong araw po yan bilang protesta laban sa paglilitis sa nakadeteneng ama na si dating Pangulong Rodrigo.

0: Info Center. Okay, FM. Info Center.
1: Samantala, balitang nasyonal pa rin. Department of Energy maglalabas ng bagong patakaran para mapadali ang pagpapakabit ng home solar panel. Inihayag ng Department of Energy or DOE na naghahanda ito ng bagong patakaran upang gawing mas madali at mas mabilis ang pagkakakabit ng solar panels at ng battery storage systems sa mga kabahayan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Green, layunin itong bawasan ang mga kinakailangang permit at proseso para sa mga pamilyang nais gumamit ng solar energy para lamang sa sariling konsumo at hindi para magbenta ng kuryente sa distribution utilities. Sinabi ni Green ay inaasahang mailalabas ang naturang patakaran sa loob ng isang buwan. Kasabay marito muling hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ang agarang pagpasa ng sariling kuryente at... Ayon pa sa Pangulo, layunin ng panukala na gawing simple, mas abot kaya at mas mabilis ang pagpapakabit ng solar panels at battery storage system sa mga bahay upang makatulong sa pagpapababa ng gastos sa kuryente ng Pilipino. Dagdag pa ng DOE, ang bagong pulisiya ay nakahanay sa layunin ng sariling kuryente at na mabawasan ang red tape at mapabilis sa paggamit ng renewable energy sa mga kabahayan.
0: Okay, Info Center, balita sa tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Samantala, dumako na tayo sa detalye ng balitang nasyonal pa rin.
0: Info Center, National News.
1: Chief of Staff ni Senator Padilla nagbitiw sa pwesto.
0: Okay, Info Center.
1: Nagbitiw na sa kanyang pwesto ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Attorney Rudolph Philip Jurado. Sa isang nilagdaang pahayag, sinabi ni Jurado na naisumitin niya na ang kanyang resignation noon pang Hunyo 22 bago pa magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jurado, tinanggap naman daw ni Senator Padilla ang kanyang pagbibitiw at magiging epektibo ang kanyang pag-alis sa opisina sa Hulyo at 31. Hindi naman binanggit ni Jurado ang kanyang, sa kanyang pahayag ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto.
0: Info Center, balita sa tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Dumako na tayo ka okay sa detalye naman ng balitang interna.
0: Okay, Info Center.
1: Talinitali ng balitang nasyonal. Napulcom nagpabot ng pakikiramay sa pamilya ng pulis na nasawi matapos ang SONA duty. Nagpabot ng pakikiramay ang National Police Commissioner Napulcom sa pamilya at mga mahal sa buhay ng isang pulis na nasawi matapos ang kanyang duty sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hunyo 27. Ang kay Napulcom Commissioner Rafael Vicente Calinisan ang nasawi ang pulis matapos maaksidente sa kalsada kasunod ng kanyang 24 oras na security deployment para sa SONA. Nakiisa niya ang Napulcom, nakikisa umano ang Napulcom sa pagdadalamhati ng pamilya, mga kasamahan at buong Philippine National Police sa pagkawala ng nasabing pulis. Inatasam din ng opisyal ang mga kinaukulang tanggapan ng Napulcom na agad makipag-ugnayan sa PNP at iba pang ahensya upang mapabilis ang pagproseso ng mga benepisyong nararapat matanggap ng naiwang pamilya ng pulis. Iniyak na kalinisan na hindi pababayaan ng komisyon ang pamilya ng nasawing pulis at ibibigay ang kinakailangang suporta upang matulungan sila sa panahon ng pagluluksa. Sinabi ng opisyal na patuloy na kinikilala ng Napulcom ang sakripisyo at dedikasyon ng mga pulis na nagsisilbi at nagbabantay sa seguridad ng publiko, lalo na sa malalaking kaganapan sa tulad.

0: Samantala, mga kaugis, salitali naman ang ating balitang international. Okay, Info Center, International News.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Info Center, International News.
0: Pagdami ng human trafficking sa mga online scams sa Asia na itala sa UN.
1: Okay, Info Center, International News.
0: Nababahala ngayon ang United Nations Immigration Agency sa pagdami ng mga taong naluloko at napipilitang magtrabaho sa mga scam compound o illegal na online fraud center sa ilang bahagi ng Asia. Ayon sa International Organization for Migration or IOM, libu-libong tao mula sa mahigit 80 bansang umano'y madadala sa mga ganitong operasyon matapos maakit ng peking job advertisement sa social media na nag-aalok ng mataas na sahod at magandang trabaho. Matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking scam compound sa Myanmar, Cambodia at Laos, kung saan tinatang umaabot sa 300,000 na mga manggagawa ang ginagamit para magsagawa ng online scams laban sa mga biktima, kabilang ang mga matatandang individual sa West Country. Ngunit ayon naman sa IOM, marami rin sa mga magagawang ito ang biktima mismo ng human trafficking. Kapag nakarating na sila sa mga naturang lugar at kinukuha umano ang kanilang mga dokumento at pinipilit silang manloko online sa pamamagitan ng pagbabanta at ng pananakit. Libam dito, makakaranasin ani ang mga biktima ng pang-aabuso, trauma at malaking utang matapos mailigtas. Dahil dito na nanawagan ang IOM sa mga pamahalaan sa Asia na palakasin ang kanilang pagtugon laban sa mga sindikato.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Balitang international pa rin.
1: Info Center, International News.
0: Ukraine President Zelensky, hihikayatin si Trump na dagdagan ang anti-ballistic missile defense.
1: Okay, Info Center. Info Center. Balita sa tanghali.
0: Dumating na sa White House si Ukraine President Vladimir Zelensky para sa pakipagpulong kay US President Donald Trump. Pumasa ang Ukraine President na makakuha ito ng mas maraming anti-ballistic missile defense. Ang nasabing pagbisita ni Zelensky ay kasabay ng mas pinaigting na pag-atake nila sa Russia. Kung saan ayon pa sa alkalde ng Moscow na mayroong 390 drones ang umatake sa kanila ng magdamag. Susubukan din ni Zelensky na pilitin ni Trump na bigyan ng sila ng lisensya para mabigyan ng lisensya at makagawa ng Patriot Interceptor Missile. Kapag nabigyan na sila ng lisensya, ay makapagawa na sila ng mga PAC-2 at PAC-3 interceptors sa Ukraine na isa sa malaking panlaban nila sa bansang Russia.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Samantala, mga kuwagi, dumako naman tayo sa ating balitang sports. Alexia Latinalo ang dating world number 4 sa Mubadzala DC Open. Nagpakita na matinding determinasyon na si Filipina tennis star Alex Yala matapos niyang talunin ang dating world number 4 na si Zheng Qingbin ng China sa score na 4 over 6, 6 over 4 at 6 over 1 sa round of 32 ng Mubadala DC Open. Nakuha ni Zheng ang unang set matapos makabawi mula sa maagang set ni Yala. Ngunit hindi nagpatalo ang Filipina netter at nakabalik sa ikalawang set sa pamamagitan ng huling tatlong games upang maitabla ang laban. Side-siding set tuluyang nang ibabaw si Yala matapos ang 4 over 0 na kalamangan at hindi na pinayagang makabalik pa ang kanyang kalaban hanggang sa tuluyan nitong o tuluyan niyang maselyuhan ang panalo. Ayon pa kay Yala, pinayuan siya ng kanyang coach na manatiling kalmado at matyaga lamang. At payong aniya ay naging susi sa kanyang matagumpay na laban.
1: Okay, Info Center. Balita sa tanghali.
0: Samantala, sinitalyo pa rin ang ating balitang sport.
1: Info Center. OKFM Info Center.
0: Men's National Football Team ng Bansu bigong kontra Myanmar sa score na 4 over 1.
1: Okay, Info Center. Balita sa tanghali.
0: Nabigo ang Philippine Men's National Football Team sa unang laro nila sa 2026 Asian Hyundai Cup. Ito ay matapos na pahiyain na sila ng Myanmar sa score na 4 over 1 sa Group B sa laro na ginanap sa New Clark City. Naging malaking hamon para sa football team ng bansa ang malakas na pagkulan kung saan nahirapan silang kontrolin ang nasabing bola na nagresulta ng maraming mistakes. Sa unang 7 minuto ng laro ay maagang nakuha ng Myanmar ang goal sa pamamagitan ni Kyaw Min Oo at pagdating naman ng 28 minutes ay naipasok ni Chan Paing ang goal. Pagpasok naman sa 68 minutes ay naipasok ng Pilipinas ang goal sa pamamagitan ni Jarvie Gayot. Nagkaroon din na matinding depensa ang Myanmar sa pagpasok ng ikalawang set ng laro kung saan magkasunod na naipasok nila ang goal sa 81 minutes at 83 minutes. Dahil dito ay mayroon na makalamangan ng Myanmar sa Group B sa pamamagitan ng pagkamit nila sa kabuuang 3 puntos. Sa men's national football team naman ng bansa, bigo ito kontra Myanmar sa score na 4-1.
1: Okay Info Center, balita sa tanghali.
0: At sa huling, detalye ng balita natin, bye! Ano kaya ang ating weather update?
1: Okay, Info Center, weather update.
0: And weather update naman tayo mga Koki sa lagay ng panahon.
1: Okay, Info Center, balita sa tanghali.
0: 2-4 na bagyo po ang posibleng pumasok sa PAR. Susunod na buwan yan ayon sa PAG-ASA.
1: Okay, Info Center, weather update.
0: Iniulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAG-ASA na 2-4 na bagyo ang maaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa sunod na buwan o sa pan-Agosto. Bata isinilabas sa Climate Outlook ng State Weather Bureau, inatayang 2-3 bagyo ang maaring maranasan sa buwan ng Setyembre. Isa sa hanggang 2 sa Oktubre, sa Nobyembre at Disyembre, habang walang hanggang isang or wala hanggang isang bagyo naman ay inaasahan sa susunod na taon sa buwan ng Enero. Sinabi rin ng PAG-ASA na posibleng mabuwang isang napakalakas na El Nino sa pagitan ng October 2026 hanggang January 2027. Bagamat maaari nitong bawasan ang bilang ng mga bagyo, may posibilidad pa rin lumakas ang ilang mabubuong sama ng panahon at maging ganap na super typhoon. Ayon pa sa Weather Bureau, inaasahan ang halos normal na dami ng ulan na sa malaking bahagi ng bansa ngayong buwan ng Agosto. Ngunit posibleng makaranas ng mas maraming ulan ang ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, mas kaunti naman ang inaasang pag-ulan sa ilang lugar sa Southern Luzon, na Visayas at sa Mindanao. Nagbabala rin ng PAG-ASA na maaring makaranas ng dry spell sa pagtatapos ng Agosto ang ilang lugar sa Eastern Visayas at Mindanao, habang posibleng magkakaroon or magkaroon ng drop sa Camarines Norte, Catanduanes, Biliran, Cebu, Negros Oriental, Northern Samar, Samar at Cebu Corona.
1: Okay Info Center, balita sa tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: At yan mga Koki ang balita ang ating inihanda ngayong
1: tanghali. Okay Info Center, balita sa tanghali.

0: Kami po ang iyong nakasama ngayong araw na Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Hulyo
1: 2026. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Sa ngalan na aking makasamahan sa 98.5 OKFM, ako po ang iyong naging tagapaghatid balita.
1: Info Center, balita sa tanghali.
0: Ito si Koke Camille Echo. At nakasama natin sa technical side, Sir Don Pata. At ito ang 98.5 OKFM Info Center.
1: OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Narating sa inyo ng tamang impormasyon, mga balita at serbisyo para sa bawat Kamnorteño. Hanggang bukas muli, mula alas 12 po yan ang tanghali. Dito pa rin sa istasyon na lagi ninyong pinakikinggan, ang 98.5 OKFM. Okay ka, the best ka.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
2: Okay na okay talaga ang programa OK Info Center. Kasama nyo, Camille Echo.
3: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
3: Daet's Best Music, OK FM.
5: OK FM.
6: OK FM.
7: Okay ka! The best ka!
8: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Kamnorteño. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Daet's Best Music
3: 98.5
4: OKFM. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
7: This is Daet Camarines Norte's Best Music Station, 98.5 OKFM. A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Lego. Lego.
1: That is best music.
2: 98.5
1: OKFM.
3: Okay ka, the best ka.
4: Okay nga ni.

0: Manteka na pasta.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Everybody's feeling okay!
4: Okay, Nani! Okay,
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Okay,

0: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: OKFM 98.5. OKFM, Daet's best music.
2: OKFM. Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
6: Hi, hello. This is Mrs. Carmela McEwen and my husband, Gerald McEwen. We are Best Cafe user for almost 6 months. During that period, we experience energy for our body and gives us strength for everyday life. Also, like, loosen your weight. That's how I feel. With the rest of the extract, it gives us healthier coffee. So why not try this one? Much better rather than ordinary cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Okay, FM.

0: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
0: Ha? Ano yun?
1: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
0: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
2: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
3: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit. Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
3: 98.5. Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Okay. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
2: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Okay, F.

0: en Camarines Norte. This is 98.5. OK FM.
1: The It's Best Music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: OK FM.
1: OK FM.
0: 98.5.
2: OK FM.
0: The best music authority.
5: Member KBP.
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba,
7: mas pinabongga
6: na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
7: Oo!
6: Tama ang narinig ninyo.
7: Extended na!
6: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
8: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
8: At a grand prize,
6: isang maswerteng manalo nalo ng 500,000 pesos.
8: Pero teka, hindi lang yan.
6: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali.
8: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
8: todo ang papremyo.
6: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
6: Sa programang Kasangga't Kalusugan.
8: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
6: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: All it takes is one song.
12: Can't say I don't love.
11: To bring back a thousand memories.
12: I can't find the words to say good.
11: Music and memories.
13: Music and memories.
14: Music and memories.
15: Music and memories.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot?
12: Fresh, hindi ako.
11: Makidistrong.
12: Ferong walat.
11: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
16: Si Salvin na. Malatiyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
18: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
17: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa diet?
18: Talaga? Kailan pa? Saan?
17: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Diet Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
18: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
17: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
18: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-topi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng daet, ang tipi-topi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-topi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Topi. Tipi-Topi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
1: The radio is hot, but the music is cool. Okay!

Ikaw, okay, oras natin. 5 minutes after 3 o'clock. Kahawak mo na ang beat ka, okay? Kaya tunog hapon na. Coming na, Drama Pa with me, Bella Manga. Makakasama mo until 6 o'clock. Oy, shoutout sa mga ka-okay natin dyan sa labas. Sa mga busy-busy, sa mga inaantok, at sa mga drivers natin na on the road, guys. Magandang hapon. Ako si Bella Mango, Super Bella na 985, kasi hindi ako nang okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best guy. Here's a song from Bambi. Bam, bam, bam.

0: okay na okay talaga ang programang Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.
1: On OKFM, it's Bella Mango.
2: Bella Mango.
1: Sa Tunog Hapon.

0: Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango. Bella Mango. Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
1: Okay, FM!
2: Okay, FM 98.5. Basta't okay ka, the best ka. Oras natin, 3:36 ng hapon. Araw ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Hulyo 2026. Ang silosa kong kasintahan. Dear DJ Bella, bakit ka tumitingin doon? Kanina pa yan ah! Patingin nga, sino yung kachat mo? Bakit may babae ka sa background ng selfie mo? Girlfriend ko yan ha. Mahal ko, totoo. Pero grabe ang selos. Yung tipong kahit sarili kong anino, kailangan kong explain kung saan galing. Sa umpisa, sweet pa. Kasi diba, kapag silosa, ibig sabihin mahal ka. Yun ang iniisip ko. Pinagtatanggol ko pa siya sa mga tropa ko. Sinasabi ko na, o ganun lang talaga yun. Kasi takot siyang mawala ako. Romantic pakinggan, no? Pero habang tumatagal, parang thesis na yung relasyon namin. Araw-araw, kailangan kong paliwanag. Hindi na ako pwedeng mag-like ng post, hindi na ako pwedeng mag-reply ng late, at hindi na ako pwedeng... Isang beses na puyat ako sa trabaho. Sabi niya, sure ka? Baka may kasama ka ng iba. Napapaisip ako, naku, grabe, pati eye bags ko pinagdududahan. Pero sa kabila ng lahat, mahal ko siya. Alam kong may pinanggagalingan ng selos niya. Past trauma, insecurities, takot, lahat yan dala niya. At dahil mahal ko, sinusubukan kong intindihin na kahit minsan, naiinis ako. Hanggang dumating kami sa stage na lahat na lang pinag-aawayan namin. Maliliit na bagay, lumalaki. Isang tanong, magiging imbestigasyon. Isang hindi pagsagot, nagiging ebidensya. At isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang away, bigla siyang umiyak. Hindi yung iyak na galit, yung pagod, yung takot, yung parang nawawala na siya. Takot lang ako na balang araw, magising ako na wala ka na. DJ Bella, dun ako natahimik. Hindi ko siya nakita bilang isang silosa. Nakita ko siya bilang isang taong takot maiwan. Hindi ko alam kung tama o mali, pero doon ko naramdaman na gusto kong manatili. Hindi lang bilang boyfriend. Gusto kong mas maging sigurado, mas maging malinaw. Hindi ko planado, walang dramatic decision, walang, ito na yon, itong moment, pero nangyari. Nabuntis ko siya, DJ Bella. Noong una, takot kaming dalawa. Hindi kami ready. Walang perpektong plano. Walang ipo na sapat. Walang manual. Pero habang hawak niya yung test, umiiyak siya. Hindi sa selos, kundi sa halo-halong emosyon. At doon ko unang nakita na tumahimik ang mundo niya. Hindi na siya nagtatanong kung sinong kausap ko. Hindi na siya nagbibilang ng oras. Hindi na rin siya nag-overthink ng bawat galaw ko. Hindi dahil nawala ang selos, kundi dahil may mas malaki na siyang pinanghahawakan. Isang responsibilidad, isang pag-asa at buhay. Hindi ko sinasabing solusyon ang pagbubuntis sa selos. Hindi ito fairy tale na mahirap, mabigat, nakakatakot. Pero sa kaso namin, doon nagsimula ang pagbabago. Mas naging kalmado siya. Mas naging malinaw ako sa sarili ko. Mas naging totoo ang relasyon namin. DJ Bella, ngayon hindi na ako tinatanong kung kanino ako pupunta. Tinatanong na lang niya kung anong oras ako uuwi. At iba pala ang bigat ng tanong na, hindi dahil sa selos, kundi dahil may naghihintay. Minsan napapangiti na lang ako at nasasabi ko sa sarili ko, silosa pa rin siya pero ngayon may dahilan na akong hindi na pwedeng mawala. Ako po si July. And this is my story.

0: on OKFM. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satunog hapon.
2: Okay, FM 98.5, basta't okay ka, the best ka. Oras natin, 3:41 ng hapon mga ka-OG. And welcome back ha, sa ating programa. Ayun, parang maraming silosa dyan na nakikinig sa akin. O, parang na-relate si ate, o, tsaka si kuya. Ako, kinurot na ni ate si kuya. Pero alam mo mga ka-okay, yung mga ganyang situation, alam mo isa yan sa isang sa nagiging foundation ng isang relasyon. Yung pagkakaroon ng anak. And of course, yung kasi pag may history na kasi or nakagawa ka ng hindi maganda o lagi nang iisipin nun, gano'n na yung ginagawa mo. Okay, at mahirap kasi na sisirain natin yung trust natin, yung sisirain natin yung mental ano niya, mentality niya. O kaya mga ka-okay, kapag ganun yung nangyayari, diyan na pumapasok yung mga ganyang situation. Kaya, ayun, tiisin na lang. Or, syempre, kapag mahal mo talaga yung isang tao ka-okay, ay mauunawaan mo kung ano ba yung mga pinagdaraanan niya. Ganun. Huwag tayo maging seryoso dito. Alright, 3:42 na ng hapon mga ka-okay. Ako pa rin si Bella Mango. Makakasama nyo ang Theo 6 o'clock. Dito lang yan sa tunog hapon. Jamming na drama pa. And here's a song from Charisse Pampanga with a song Yakap. Here yan sa 98.5. Kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM!
5: Okay ga!

0: Be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Kenboy Building, Traders Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Daet, dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
1: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
2: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
3: Siyempre naman, dyan nga tayo unang nag-date, diba?
2: Alam mo ba, nabumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet.
3: Talaga? Kailan pa? Saan?
2: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila, ensaladang pako, cream puffs, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
3: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
2: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
3: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
4: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
5: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
6: Seafood by Raboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes, Camarines Norte.
5: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Istiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audio-visual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
7: Sa okay FM Daet, okay ka, the best ka!
8: The new OKFM.

0: ka, the best ka.
1: Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango. Bella Mango. Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.

Miguel song from Arthur Miguel the song Lihema. Okay. Mga witing ito ay hatid sa inyo ng ating masarap na kape. Kailan ba aminin? Oo, ang ating best coffee green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Ang best coffee green, mga ka-okay, ay kapeng ang nagbibigay sa inyo ng malusog na pangangatawan. Healthy-healthy na, murang-mura pa ka-okay. Kaya ano pang hinihintay nyo? Why not itry ang ating masarap na kape? It is formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, at mas pinatamis ng stevia. Shoutout sa mga nasa biyahe dyan, sa mga nakatutok sa atin ha, sa kani-kanilang mga sasakyan. Ay, mukhang uulan na. Mukhang uulan ngayong hapon. At sa mga magjo-jogging, naka-perfect na ho itong oras na ito ha. Makulimdim, naka-okay. O dun sa mga kananais natin dyan, ang mga naghahanap ng lulutuin ngayong hapunan. O DJ Bala, ano ba yung masarap? Ano lulutuin natin today, tonight? Dapat ngayon nag-i-erase ko, sir, na ano po. Hindi yung kung kailan nagugutom, saka maghahanap. Okay, palang hanap-hanap na tayo ng pang-ulam, guys. Kasi pag natatraffic tayo dyan sa ano eh, sa Kinaaling Marites, o ba talaga naman? Vitamin C talaga. Nakakalimutan na yung ano, yung mga gagawin. Alright, we have 4 minutes before 5 o'clock ng hapon, mga ka-okay. Mag-uuwi na. Kaya here's a song from Jonalyn Veray with a song, Maghihintay Ako. Dito lang po yan sa 98.5. Kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka.

song, Summer of 69. Oh, the summer of 69. Alam mo pa, pag nag-iyong mga, yung mga nanay sa atin, pag sumasayo, parang nakakatawa. No, yung ganadong-ganado. Mga square dance, cha-cha, mga 80s songs. Alas natin, 5 or 8 minutes after 5 o'clock, guys. And ako pa rin si Bella Mango. Super Bella! Ay, kamusta na ang inyong hapon na, ha? Kamusta yung maghapon? Ano ba? Nakapag-merienda na ba? Nakapag-uwi ng bahay? Humigop na ng masarap na kape, ha? Ang ating best kape green. Tapos, kung ikaw naman ay gustong kumain, o nariyan po ang tipi-tapi, dyan po yan matatagpuan sa Maya, sa Lawrence Ruiz Road, Maganda at Camarines Norte. O masarap na mga lutong bahay, mga ka-okay, ang tipi-tapi. And of course, siyempre kung gusto nyo naman ng fresh na seafood, dyan naman po yan sa may Raboni, Istiatorio, sa Barangay Tres, De Los Reyes Boulevard, Mercedes Camarines Norte. And sa mga hardware naman, ako, mga ka-okay, sa mga nagpapagawa ng bahay, kung free delivery ang hanap ng mag-atasan hardware na ho kayo. At mayroon pa po sila mga pa-previs kapag naka-10K ang inyong binili, mga ka-okay. At syempre sa mga quality materials din, sa mga furnishing supplies, nariyan din ang GMMC Home Furnishing Supplies Trading. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Matatagpuan po yan sa may Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz, mga ka-okay. Okay, at ayun, ang takbo na. Punta na doon. And of course, sa mga gustong matutong mag-drive, gustong magka-lisensya, mga ka-okay, o nariyan din ang Meradev Driving School. Daet, guys, ang Meradev Driving School ay nag-offer ng TDC Theoretical Driving Course, TDC Practical Driving Course, Code A, A1, B, B1, B2, and Code C and D for truck and buses. Yan po ay matatagpuan sa third floor ng Canboy Building, Central Plaza Complex, La Dona, Daet, Camarines Norte, mga ka-okay. Yan! And of course, sa mga naghanap ng appliances, aircon, o nariyan ang RYC Appliances Trading, ka-okay dito sa bayan po ng Daet. RYC Appliances Trading. And hindi lang yan, meron pa po tayo sa mga nakagat ng aso po sa makamakamandag. Ang St. Hubert Animal Bite Center na matatagpuan eh, dyan po sa may bayan po ng Basud, Camarines Norte. Kahit ano pang iniintay nyo, ganaan. Nagbigay na ako ng mga ano, ng mga pupuntahan po ninyo. Kapag buho kayo ay may hinahanap. Pero kapag buho perang hinahanap, naku, ka-okay. Naghahanap din ho tayo niya eh. Ay, pero ha, kung ikaw ay nawalan ho ng wallet sa may bandang Emerald Hardware, nawala ng wallet yun sa may bandang Emerald Hardware, meron pong nag-surrender sa atin ng wallet. Pumunta lang ho dito sa ating himpilan, sa aking programa, 3 to 6 p.m. Dito po sa may Remedio Street, Daet, Barangay 2, Daet, Camarines Norte. Ayan, at hanapin si Bella Mango, guys. Tuloy-tuloy na tayo sa mga tugtugan, mga ka-okay. And here's a song from Gloria Gaynor with a song, Can't Take My Eyes on You. Kasi yun ko nang okay lang. Ang gusto ko nang ka-okay ka lagi. Kasi kapag okay ka, the best ka.

0: Okay na okay talaga ang programa Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.
1: Diet's Best Music
2: 98.5
1: OKFM.
3: Okay ka, the best ka.
4: Okay nga ni.
5: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
6: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
5: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Sa Okay FM Daet, okay ka. The best ka.
7: Okay FM.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
7: Okay FM.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
0: Daet's Best Music. Okay FM.
2: Okay FM.
3: Okay FM!
4: Okay ka! The best ka!
5: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
6: Da-da-new-hew! Okay FM!

0: ka, the best ka.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Daan, Camarines Norte.
11: Number one hit music station.
12: Okay, FM.
13: Okay ka? The best ka.
14: Oh.

0: Cambodia.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
2: Good morning!
1: Busog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon. Yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, marami pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, siyempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan ang nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay iguan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa ating lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province, ano, eh? Malawak po ang lugar na ito, talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po at yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng Rumblon. Ano po? Abay, alagang-alaga ng kampanya ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampanya na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng GMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming po salamat sa mga taga Rumblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Rumblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at magka-premium raffle promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Kasangga at kalusugan, kaiiwan ng kasangga at kalusugan.
0: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba,
3: mas pinabongga
2: na JMR Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
2: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos.
3: Pero teka, hindi lang yan.
2: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali.
3: Dahil sa JMR Todo Panalo,
2: todo ang saya,
3: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
2: JMR Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
4: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating kasanggat kalusugan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
5: Ikaw ay nakikinig sa Kasanggat Kalusugan Nationwide.

0: Di Marcamonias. Di Marcamonias.
1: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasanggat Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Atin pong pag-usapan itong masarap at mabisang Marcafe. Ang ating Marcafe Brown Rice Coffee. Ang kaping napakahusay para sa ating mga parents. Ito po ay with stevia mga kasanggano. Good morning po mga parents kong minamahal saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. At marami po ang kumukonsumo nitong ating Marcafe Brown Rice mga parents kong minamahal. Ito po ay may mga pinagsama-samang mga herbal extra kaya po mabisa yung ating inuming kape sa umaga. Kaya nga po nilagyan ng mahuhusay na mga herbal extract para makaiwas po tayo sa kaping mataas sa caffeine content. Mga parents kong minamahal, ano? At syempre, makaiwas din tayo, mga parents kong minamahal, sa kaping mataas sa sugar, mga kasangga. Yung bagang nagkakape tayo pero wala namang nakukuhang sustansya, walang binipisyo ika nga. Pero kung ang atin pong kakapihin ang kaping may kasamang herbal extract, sigurado pong walang kasayang-sayang ang inyong pagkakape. Hindi masasayang ang inyong ibinibili sapagkat tunay na mahusay at masustansya, punong-puno ng nutrients ang ating kaping Marcafe Brown Rice Coffee with stevia mga parents kong minamahal. Magaganda po ang sangkap mga parents ko. Para po sa mga baguhang nakikinig pero yung iba naman ay tumatangkilik na at sila po ay talaga namang nasasarapan na ha, sa ating kape. At hindi lang nasasarapan, sila po'y sumisigla ang pangatawan dahil po sa mga sangkap ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Ano?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. NG Marcamonias. NG Marcamonias. Camonias. Camonias.
1: So ito po mga parents kong minamahal ay may mangosteen extract na kasama. Naka-powdered form po yan mga kasangga, no? Tapos ito pong agaricus blasi, morel mushroom. Ito pong moringa powder. Mayroong purple corn. Siyempre kasama po yung tungkat ali. Itong spirulina. Siyempre nariyan yung napakagaling po nating alkaline powder mga kasangga, no? So kaya ang atin pong kape ay napakagaling mga kasangga at talaga namang ito po ay pinag-aagawan sa merkado dahil sa kanyang kahusayan. Marami ang may gusto ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Kaya sa ating mga tagapakinig, nabanggit ko po nung minsan na ipaliwanag po yung ilang mga sangkap tulad po ng sangkap na bran and germ mula po naman sa brown rice o brown rice, yung pumbigas mga kasanggano. Tapos yung ating mais. Ha? Pero nitong kahulihan, ang ating natalakay ay ito pong moringa. Ngayon naman po mga parents kong minamahal, naghahanap naman talaga kayo ng kaping may extract po ng mangosteen. Abay, maniwala kayo mga parents kong minamahal, ano? May dosage din po namang nangyayari sa ating formulation about sa ating mangustin. Ano? Kapag yan po'y sumubra, yan po'y mapaklanay, mapait pa. So, hindi naman kailangan maging mapait, hindi naman kailangan maging mapakla, dahil ang kailangan naman natin dito, yung nutrients, mga parents kong minamahal, ano? Tapos, yung hindi naman kailangan malapot, ano? Kailangan katamtaman lamang para naman sa paghigop natin, hindi naman tayo yung sumisimangot, ano? Dapat tayo'y nakakangiti. At dapat ang reaksyon ng ating mukha ay dapat masaya at saka nagugustuhan, kumbaga, ano. Pero kapag ang isang umiinom ng kape at medyo ang reaksyon ay negative, ay sa susunod hindi na po iinom yan, mga peris kong minamahal, ano. Pero sa Mark Cafe Brown Rice, ang nasubukan po natin, nasa alimbaway may kaharap po tayo na mga 10 magkakape ng Mark Cafe Brown Rice, pag higop o pag sip pa lang ng ating kape, ang laging nasasambit, abay, masarap pala itong Mark Cafe Brown Rice. Ay siyempre naman, alangan naman, ay ako hindi ho talaga nainom ng masamang kape, ano? Gusto ko'y laging masarap at masustansya. Abay siyempre, nakakaedad na tayo,

0: nagpapasalamat dahil napakagaling daw po ng ating mga produkto, ay siyempre naman, alangang gumawa tayo ng hindi magandang produkto, hindi tayo po na may masasayang ang gastos. Ano, siyempre, yan po naman, napakalaki po ng MOQ, ano, yung minimum of order quantity, mga parents kong minamahal, ano. Kaya hindi ganun kabilis o kadaling maglabas ng produkto, kailangan malaki ang puhunan dyan at dapat makatitiyak tayo sa produktong ilalabas para po hindi po tayo malugi or mawala yung kapital sa isang kape para sa ating mga parents. Kaya pag naglabas tayo ng produkto, sinasabi ko sa inyo, sigurado po yan, ha? Abay, ayaw ko masasayang yung pinaghirapan po natin, ano? Yung ating napag-ipunan para makapag-produce ng iba't ibang produkto para sa ating mga parents, para po tayo ay makapagpalusog, mga parents kong minamahalan, eh. Kaya maraming salamat po at marami pong tumatangkilik ng ating Mark Coffee Brown Rice Coffee, ano? Tatak Mark Coffee Quality. So ito po ay nagtataglay ng alam niyo itong Sangtun. Ito po ay isa po sa uring antioxidant, mga kasangga. Ano po? Ito'y mangosteen, na kung saan ito isang uring antioxidant na makapipigil sa free radical sa ating katawan, na maaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman or chronic diseases. Ano po? So, mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects, mga parents kong minamahal. Ano? So, maganda po yung mangosteen extract natin, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang kinuha, in-extract po yan, mga kasangga. Talagang yan ang inihalo sa ating produkto. Kaya napakagaling ni Mark Coffee Brown Rice. Wala na kayong hahanapin iba pa. Kaya yung ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng kinakape ninyo ngayon, ha? Kapag yan ay Mark Coffee with Brown Rice Extract. Masarap po yan, mga kasangga. At healthy pa, ano? Kaya sa susunod po, ay ipapaliwanag din po natin yung iba't iba pang mga produkto para sa ating mga parents. Ano? Para naman sa ganun, habang kayo'y humihigop ng masarap na Mark Coffee Brown Rice Coffee, ay medyo may napapakinggan kayong impormasyon, may kaugnayan sa inyong iniinom ngayong kape na talaga palang pwedeng makapagpalusog sa ating pangatawan. Kaya sa ating mga kasangga, mga parents, at mansulok ng ating bansang Pilipinas, huwag nating kalilimutan ang paghigop ng masarap na Mark Coffee Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Exciting talaga dahil nandito na ang bagong 10-in-1 plus 1 coffee.
2: Magandang balita, mga kasangga. Ang bigas ng sambayan ng Pilipino, kape na! Mark Coffee Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Mainam para sa mga nagbabawas ng timbang at sa mga nagpapalusog ng katawan para makaiwas sa karamdaman. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na masustansya. Fiber po ito kung saan sinamahan pa ng mga mabibisang herbal extract para mas maging healthy ang ating mga kasangga. Mark Coffee Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. 10 taong pinag-aralan at sinuri bago ilabas sa merkado para matiyak na makakatulong sa ating kalusugan. 11 na piling-piling herbal extract para sa 21 grams na Mark Coffee Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Lahat ng ating mga kasangga, pwedeng mag-Mark Coffee Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Dahil wala po itong table sugar, kinamitan pa ng organic sweetener na Stevia. Parang pampatamis, no worries. Ang Mark Coffee Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia ay mabibili na sa mga butika, groceries at sa mga tindahan na malapit sa inyong lugar. For inquiries, please call 0947-645-3153. Yummy!

0: Talo at magka-premyo Raffle Promo Season 4.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapula, no? Yung pong ating GMR to the Panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay nagiintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng GMR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery, na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng GMR to the Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangga at Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo, mga kasangga, sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag ho kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na parapol. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
0: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Daet's Best Music
3: 98.5
4: OKFM.
5: Okay ka, the best ka.
6: Okay nga.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
4: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: The radio is hot, but the music is cool.
6: Okay, FM!

0: coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Taet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: Okay FM.
0: Okay FM 98.5.
2: Okay FM.
0: The best music authority. Member KBP. Daet Cam Norte.
2: We play the hits. Okay FM.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness.
6: Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
7: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe, syempre, pinili po yan ng Golden Globe Awards at ng National Customer's Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha? Syempre, apat na variants yan. Lahat yan, ipinagmamalaki po natin. At kahit alin dyan, ano, sa apat na variants na yan, ang gagawin yung paboritong kape, sigurado panalong-panalo kayo. Ha? Una, syempre, nandyan yung ating original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito, halos 13 taon na po na natiling number 1, nangunguna at minamahal ng ating mga kababayan sa maraming probinsya sa ating bansa. Eh kasi napakahusay talaga ng mga sangkap nito. Napakalaking tulong sa kalusugan ng tao. Tapos may lalo pa tayong pinatinding version. Yung lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ha? Siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa. Ha? Pag ito, pinapaliwanag ko, may konting ngiti sa aking mga bibig. Kasi alam nyo na, ha? Para sa ekstrang gana, ekstrang stamina, siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, sa usong-uso ngayon na pagpapamacho, pagpapasexy, kung gusto nyo ng tamang timbang, yung pinapangarap nyong katawan, makakatulong dyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kaya dyan, ano, sa sustansya, sa benepisyo ng Best Cafe, siguradong panalong-panalo ka. Eh lalo na pagdating sa presyo. Kasi mga kababayan, ano, mga ka-wellness, ang Best Cafe ay nanatiling presyong makatao. Kaya kung meron sa lugar ninyo ha, na nagsasamantala, palibasa yung ibang herbal na kape, nagtaas ng presyo kasi crisis daw, nagtaas daw yung mga raw materials, ang Best Cafe, hindi po kami nagtaas ng presyo. Kung magkano nyo nabibili ang Best Cafe dati, siya pa rin po ang presyo ngayon. Ha? Maraming tindahan sumusunod sa aming SRP na hindi po nanamantala, hindi nagtaas ng presyo. Ang payo ko, doon po kayo bumili sa mga tindahan na nanatiling presyong makatao ang Best Cafe. Ha? Available yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Panalong-panalo ka talaga sa Best Cafe kasi pagdating sa safety at quality, hindi rin po ito pahuhuli. Bakit? Ang Best Cafe ay aprobado, rehistrado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Magkakape ka ba? Gusto mo lagi kang panalo? Siyempre dapat ang kapartner mo sa pagkakape ay Tatak Best Cafe.
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow, gustong-gusto ko yan.
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maagad
1: patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may Black,
10: may balak.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron tayong texter, ano po, na nag-request sa akin kung pwede kong talakayin daw uli, ano po mga ka-wellness, yung first aid sa pagtaas ng blood sugar. Maraming beses ko na po itong tinalakay, pero sige, uulitin ko. Eh baka merong mga nakakalimot, baka may mga first time listeners, ano, ganito po yun mga ka-wellness, ha. Actually, pwede nyo rin itong gawin, ano, araw-araw, ano po, na dahil malaking tulong po ito para po makontrol ang inyong blood sugar. At kung sakaling biglang tumaas ang inyong blood sugar, no matter how high, kahit gaano kataas, makakatulong po ito, ha. Yung anim na pirasong siling labuyo, yun po ay idikdikin yung mabuti ng maliliit na piraso talaga, ano po mga ka-wellness, kasama yung buto, ihahalo po ninyo sa dalawang sariwang itlog, ha. So yung dalawang sariwang itlog, kumbaga ilalagay nyo po yan sa mangkok kasama nung dinikdik na anim na pirasong siling labuyo. Tapos kalahating kutsaritang sea salt o kaya Himalayan salt. Tapos haluin yung mabuti. Haluin yung mabuti, okay? Bago nyo inumin yung mixture na yon, kumain muna kayo ng isa o dalawang pirasong saging nasaba na hinog pero hindi niluto. Nang sa ganun, kapag ininom nyo na yung mixture ng itlog, sili at asin, ano, hindi nyo po mararamdaman yung anghang. May konting anghang man, sandali lang yon, ilang segundo lang po yon, at hindi po yon ganun kaanghang. Palibasa, kumain muna kayo ng isa o dalawang piraso na saging nasaba. Yung hinog, pero hindi niluto. Kapag ginawa nyo po yan, after 5 to 10 minutes, ikita po ninyo mga ka-wellness na yung inyong mataas na blood sugar ay matutulungang bumaba o maging normal. Yan ang natural na first aid, ano po, pagbiglang tumaas ang inyong blood sugar, mga ka-wellness. At syempre, makakatulong dyan ang ating mga produkto. Kung sakaling nagkakapi kayo, tiyakin nyo ang kinakapi nyo Best Cafe, ha? At syempre, kung nagju-juice po kayo, mga ka-wellness, yung Best Juice Brand 10-in-1+1, wala po itong asukal. Ang mga sangkap nito ng mga gulay at prutas, napakalaking tulong sa inyong kalusugan, ha. Napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Pamakin nyo, ha, pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na juice sa ating bansa. Kaya kung gusto nyo po na matulungan, na makontrol ang inyong blood sugar, maging ang iba't ibang karamdaman pa, kung nagkakape, dapat tatak Best Cafe. At kung nagjujuice, Best Juice Brand 10-in-1+1.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
9: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
12: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho,

0: na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamang sakas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Okay, sa puntong ito mga ka-wellness ay may isa tayong texter kaugnay din, ano? O halos katulad nung unang texter po natin tungkol din sa diabetes. Nag-test daw po siya ng blood sugar niya, 126. So kinakabahan po siya na diabetic na po siya, ano raw ang magandang gawin o natural na gamot. Actually mga ka-wellness, yung 126 na blood sugar, hindi naman ganun kataas yan. Kung yan ay fasting blood sugar, well talagang lumalabas, diabetic ka na nga. Pero hindi pa naman ganun kalala. Kung yan naman po ay lumabas na resulta, pero katatapos mo lang kumain, eh hindi po masama yung ganyang 126, okay lang po yan. Ano mga ka-wellness? Pero kung sakaling yan yung FBS mo, fasting blood sugar mo 126, eh diabetic ka na nga, ano? At sa lahat na nakikinig ngayon na ayaw na maging diabetic, o diabetic man, nagtatanong nga kung ano natural na paraan, well, eto ang binahagi ko po sa texter natin. Pakinggan nyo, makakatulong sa inyo to. Araw-araw uminom ng sapat na tubig, ha? Tapos, syempre, automatic yun, magbabawas ka ng pagkain ng maasukal na pagkain. Ganun din sa pag-inom ng maasukal na inumin, ha? Tapos, mas maganda na yung tuwing kumakain ka, tigko-konti lang kahit gawin mong mas madalas. Halimbawa, dati 3 times a day ka lang kumakain pero bawat lamon mo talagang grabe, ano, piging, kumbaga. Ang gagawin mo ngayon, 6 times kang kakain pero tigko konti lang. Konting almusal, panagutom, konting merienda. Konting panangalian, panagutom, konting merienda. Konting hapunan, kapag nagutom, konting merienda. Mas maganda yan para makontrol ang blood sugar, ha? Bawas-bawas din sa mga pagkaing ma-carbohydrates tulad ng mga pasta at mga tinapay, ha? Sa kanin, mas magandang brown rice ang kainin. Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang. At habang nag-e-exercise, mas maganda magpa-araw, ha? Makakatulong syempre ang laging pagkain ng prutas at gulay, lalo na po yung ampalaya at okra. Makakatulong din po yung mansanas, tsaka yung whole grain na oatmeal, mga ka-wellness, ha? Iwas sa pagpupuyat, may kinalaman po yan sa pagtaas ng blood sugar. Iwas sa sigarilyo, iwas sa stress at control-control sa pag-inom ng alak, ha? Ay, sa inyong pagkain, magandang isama nyo yung sili, mga ka-wellness. Kung hindi kayang kumain direkta ng sili, isabay nyo sa inyong mga kinakain. At yung tinuro ko kaninang first aid, may sili po yon, malaking tulong yon, mga ka-wellness, ha? Tapos magmasahe, maghaplas gamit ang Q-Side Massage Oil sa mga paa at binti, kamay at braso, maging sa buong katawan para gumanda ang blood circulation. Kasi isa sa apektado kapag mataas ang blood sugar ay yung ating blood circulation. So maghaplas, magmasahe gamit ang Q-Side Massage Oil, mga ka-wellness, ha? Tapos kung sakaling may naresetang gamot sa inyo, inyong doktor, sundin nyo po yun, inumin nyo araw-araw, mga ka-wellness. Yan ang ilan sa mga natural na paraan para makontrol ang blood sugar. Makakatulong yan, mga ka-wellness, para po wag tumaas yung ating blood sugar at makontrol ang diabetes.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Ikaw ba ay sakitin?
6: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
5: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
7: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, malaki din ang kinalaman ng magandang digestion, ano, para makontrol ang blood sugar. At maliban sa Best Cafe, sa Best Juice brand, syempre, pagdating sa digestion, ano, pagdating sa magandang blood circulation, makakatulong dyan ang Dr. M's Amazing Tea. Okay, uminom po nito, isang tea bag nito, templado na, masarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ang Dr. M's Amazing Tea, napili po yan ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwalaang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Dr. M's Amazing Tea. At syempre, ang Best Cups Minerals Food Supplement na nagtataglay po ito ng purong minerals mula sa kalikasan, direktang sa cells ang tulong para anuman ang sakit mo, matulungan kang gumaling. Kasama na po dyan ang diabetes, ha? Best Caps Minerals Food Supplement. One capsule a day nito. Pagkagising na pagkagising, kasabay ng isang basong maligamgam na tubig, ha? Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
8: Diet's Best Music
9: 98.5
8: OKFM.
10: Okay ka, the best ka.
11: Okay nga ni

0: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
1: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
2: Kilabot ng mga dalaga
1: dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fresh, hindi ako.
5: Makidistro.
4: Sarang walat.
6: At parang vatang-vata
4: dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvi na.
10: Malatyosa, ang ganda.
9: Dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: Uy, pare. Mark Cafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
12: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
11: Ha? Ano yun?
12: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
11: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
12: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
11: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
13: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
14: The radio is hot, but the music is cool. Okay, FM!

0: butika na peska.
1: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Brook 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
2: GMMC. Seafood by Raboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes, Camarines Norte.
1: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Istiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audio-visual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: OK FM 985 Basta OK ka the best ka.
1: OK nani.
0: Hi, good morning, good morning, good morning, good morning. The it. Good morning, Camarines Norte. Ay, medyo natagalan tayong nawala. At tayo'y nagkaroon ng ano, pang matandang sakit. Ay, hindi pa ako masyadong matanda, ha? Mga nasa middle pa. Hoy! Wala pa nga, eh.
1: Okay nga.
0: Kalahati ng middle. Oh, diba? Ilan yung hula? 100. Ay, good morning po sa lahat ng nakaantabay, sa lahat ng ikinginig sa atin dito sa Daet Camarines Norte and sa iba pang panig ng Camarines Norte, sa ibang bayan na naabot ng ating signal, sa lahat ng kakabukas lang ng kanilang mga radio, sa lahat ng mga ka-okay natin na busy-busy na sa kanilang buhay. Ayan, good morning, good morning, good morning. Kumusta ho ang inyong mga weekdays? Kumusta ang takbo ng inyong weekdays at kumusta ang inyong mga pinagkakaabalahan dyan sa inyong mga bahay-bahay? Anyway, ang oras po natin is 7:10 in the morning. At ang oras po na yan ay inhatid sa atin ng Bascafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa! And of course, batiin din natin ating mga estudyante. Apakasisipag mag-aral niya, no? Apakasisipag mag-aral. Ang iniisip niyan ay, ano na, sa sunod na araw, vacation na naman! Ano na naman, no? Weekend na naman. O, diba? Good luck, good luck, good luck. Sa mga college student natin na papasok na ngayong August. Ay! Malapit-lapit na. Sa Lunes na yan. Enjoy na ang weekend, ang weekdays na malaya. Hello sa ating mga tricycle drivers. Good morning. Good morning and kuya. O, yung mga tricycle drivers natin, ha? Tamang, ano naman, tamang bayad naman yung inyong hingiin. Hindi naman yung, minsan minasasakyan ako mga tricycle drivers. Sobra-sobra kung maningil ng ano. Minsan, pag buo yung binayad mo, ibabawas na doon. Sobra-sobra yung ibabawas. Ako, hindi naman ako makapagreklamo. Shoutout dun sa mga taong kayang-kaya magreklamo kapag ano, no? Pero siguro kung walang-wala akong pera, walang-walang pamasahe talaga. As in yung sakto lang yung pamasahe ko. Talaga magre-reklamo ako. Shoutout sa ating mga tricycle drivers, mga kuyang pogi. And of course, sa mga naglalakad dyan sa kasentrohan ng Daet, Camarines Norte, maging sa mga ka-okay natin dyan sa Daet Public Market. Good morning! And of course, good morning din po sa ating sa ating mga ka-okay na papasok na sa kanina lang mga trabaho. Ay, ingat-ingat ho tayo, ha? Lala na yung mga nagmumotor. Sa mga nagmumotor natin ka-okay, dapat lagi tayong medalang kapote. Eh, lalo na ngayon magtatag-ulan na. Lagi hong magdala ng dasal at ng syempre ng mahabang pasensya. Ayan, tinalam ang mga madadaanan nating obstacles. Obstacles sa daan. Obstacles sa buhay. Diba? Ay, hindi ko ba kayo na-welcome? Welcome po sa ating programang Okay Morning Vibes with yours truly, Sugar Lily. And magkakasama po tayo ang alas 9 ng umaga dito po sa OKFM Diet. Alright mga ka-okay. Tuloy lang ang ating tugstugan. Here's a song by Jocelyn Enriquez titled Do You Miss Me? Yeah, do you miss me? Dito lang ko yan sa OKFM 95. Basta okay ka, the best guy.

0: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liver Aid Pro!
6: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
9: Okay na okay talaga ang programa Okay Morning Vibes. Kasama nyo, yours truly, Sugar Lily.

0: Dive, Camarines Norte.
1: We play the best music.
0: Maki Sound Trip every day.
1: Para feeling okay. Okay,
2: FM. Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang Lucky Store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.

0: Okay FM 985 Bust the Okay ka the best ka.
1: Okay nga ni.
0: Uli po tayo nagbabalik sa ating program ang Okay Morning Vibes with yours truly, Sugar Girl Lily. It's 7:36 in the morning. At ang aras huna yan ay inahatid sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with the Herbal Mix. Mura na, healthy pa! And of course, mga ka-okay, batiin natin ang ating mga masugid na tagapakinig. Hi kay Kuya Michael Izar ng RID Waste Management. And of course, kay Ate Johnny Zunabia, good morning. Kay Engineer Neil dyan sa Burabod. Oy, nakikinig daw ang kanilang buong family palagi. Batiin din natin si Vinil Ganiano from, taga dito lang yan si Vinil sa Pasig, sa kabilang ano lang. Sa kabilang street lang. Ay, good morning din kay Carl sa ating pinsan dyan. Ayan, sa Burabod. Ang dami nakikinig dyan sa atin sa Burabod. Good morning sa mga taga-Magang. Of course, batingin natin ng good morning sa Joran Sambas from Vinson's Camarines Norte. Itong batang ito ay matagal na natin kasama sa pagraradio. Ito ay medyo veteran na veteran. And of course, batiin niya din good morning ang mga taga-Talisay sa Family Rala. Hello kay Tito Jose dyan sa Talisay. Sa Family Fernandez, hello, good morning. Sana okay na okay ang inyong morning. Kaya Ate Lourdes Supaco ng Basud, Camarines Norte. Good morning. And of course, sa lahat ng taga-Basud. Ay, sa mga taga-Mercedes, lalong-lalo na sa mga taga-Masalong-Salong, Barangay Masalong-Salong, Happy Dispiras. Happy Dispiras naman, makikipiesta po. Ay, binanggit ko na yung piyesta, yung mga may kakilala dyan, no? May kakilalang taga-Barangay Masalong-Salong. Sige na. Let's go! Para na at magdala ng plastic o ng anumang pwedeng pagbalutan ng isasharon. Ay, sa mga nagdiriwang ng kanilang kapiyastahan dyan. Happy, happy, happy fiesta po sa inyong lahat. Sana ay maipagdiwang nyo ng mapayapa at walang gulo ang inyong selebrasyon, ang inyong kapiyastahan. Of course, lahat ng nag-birthday ngayong araw, happy, happy, happy, happy birthday. Oy, bukas din, birthday ng aking brother. Ng aking bunsong brother. Kaya happy, happy birthday. O, diba? In advance ko na. Sa lahat na nagdiriwang ng kanilang mga anniversaries and ng mga kanilang mga special occasions ngayong araw. So, sana ay maipagdiwang nyo ng maayos. O, diba? Basta i-invite nyo na lang ako kung may lumpia dyan. O. Ba yung lumpia sa mga birthdayhan, di ba? Batiin din daw natin ang good morning si Sir Oliver from San Vicente, Camarines Norte. Oh, hi sa mga taga San Vicente. Hello kay Mayor Bong Palma and of course kay Vice Mayor kay Tito Stanley Alegre. Hello, good morning po. And sa mga taga San Vicente, Camarines Norte. Ay, sa mga nasa kasentrohan ng daet, magdala kayo ng payong, ha? O kung palabas pa lang kayo ng bahay, parang sa init ng araw. Shoutout sa mga nagdadala ng payong dyan palagi at hindi nakakalimutan. Palakpakan natin sila. Deserve nilang palakpakan dahil mahal nila ang buhay nila. Sa makakalimutin. Yung parang kakabili mo lang ng payong, tapos ginamit mo isang beses. Pag uwi mo sa bahay, wala na yung payong mo. Maalala mo mga ilang araw na, saan ko nilag yung payong? Yung tinalo po yung may Alzheimer's disease. So, sobrang sakit na kalimot. Nakakalimutan ng lahat. Yung payong, yung mga madalas makalimutan, payong, tumbler. Pero yung birthday ng jowa nila. Yung araw na nagloko yung jowa nila. Yung araw na kumain sila sa labas ng jowa nila, hindi makalimutan. Ano? Ako, anyway, tuloy-tuloy tayo sa tiktungan mga ka-okay. It's 7:42 in the morning. And syempre, ang oras unin ay anitid sa Adnan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Alright, here's song Shape of My Heart by Backstreet Boys. Dito lamang po yan sa OKFM 98.5. Basta OK ka, the best ka.